0: النبي خير يا أزني ما بي علي ربي مزني ولقيمت له التزمت ضرر الأمراح قوي من الله ملا أقلحين
1: واح نبوك بغنتي نونيار غريال ريك اك توب سرين بيك بغكو وقل يالنا غوامت إليه جمتي موم كل ما لب لو خمنا تمنا ميبتون نكو من الخديمي جسرين بي كيف كان اك نمان دي نكي man nan bir mu muy xewal day ñaanal ma la min jaay mu ne momit yalla nang ko may lepp lu mu doon mi bet am ci serigne bi lu mu doon ci xewal rek yalla nang ko ko may suma bi sayyidi top ci sama sang madun fal te moy madun fal ah tammi ma ngi aro han kulima walis lepp lo xamne yashil day ñaawal tole sama ni deerup sama jamana ene ci daraaje ku ñu wax madun fal ma ngi laqtu ci daraajam bëgg nga mësal ma ci lepp luy ñaawal ba faaw fofna boko setlo ahtami ak zamani bu fekke dafa def yaaji muy daani way mom kon non la xamne kon dafa daani la ya waye niñ baxo def leleg la jitu yaaga moy don daani way nga xamne kon na fay amé ahtami non la fay am waron amé ak mim mu ñëk yaagi waye nak bo defé yaagi muy daani way mom kon dara du ci nek kon fa ni daani la ya rek mom wa hab yalla nga may la ho ñal ko munaa ay mi wetam fi daare ni ci yari keri wal taqiyete nga fegal ko al haare ni yari gacce yi won naare ni ak yari sawre madun fal momit yalla nang ko may lepp li mi wetam ci aduna ak alakhirah fegal ko gacce ak aduna ak alakhirah fegal ko sawraw aduna ak alakhirah wa hab yalla nga may li ñal ma salamatu mucc min hiqdin ci ak tioxor wa bukhdi mu'minin ak bañ jenn ajigam wa nawirta yalla nga leral haqq di sama pass pass wa awlit nga mengale qalbi sama xol rahmatan yermane ulinu tudna noyela bi ha ci mom kul ghalizin jep aji tal manam jep aji jag yustalanu kok def nako sako noyel fa yal yentam yu noy sun borom ci daraaje yi madun fal momu yalla nga may sama xol mucc ci xor ak bañ ben julit te yalla nga leral sama pass pass def sama xol yermane jo xamni dana ci meuna noyele kep ku jag lu way jag dal te buñ ko noyele mu noy may ma yermane lay xol jo xamne day soppi ku jagg koku mugul beti ku noy wa hab yalla nga may likuli man ñel kep ko xamne taxal ak aduna bi ci man khayran qiyadin ngeen ji wamatu li ñel ma fa urdi bamay gërem lo rabbe sama borom ma ngi lay ñaan kep ku japp ci man nga may ko mu nangul ma lu bok nangul serign bi ban am sa ngeerum ci baxu serign bi wa bi qarinihi ci daraaje moromam ma qarin muy ajlango al halimi ki ajlawet ay limu ci nam sahid sil wala sahid sal ik fini yalla nga ma fegal jumla tama bolem la nga xamni fi nek na ci mom wa'idun abtaku yana ki wessu won legi muy madun fal amna kenen ku bax di moromam tuddu sahid sil ba sal ba ñaan ci dara jam sun borom nga fegal ma lepp lo xamne day tax sa tekku dal ci sama kaw wa suq yalla nga jital la ho jëm ci mom salamatan mucc wa minatan aqewal daimatan yudi aji sax li dukhulil jannati ba duggu aljana yalla nga may shahid ci lu mom mucc aqewal yu sax ak mom ba muy duggu aljana wa hab yalla nga may li ñal ma bi ci mom istiqamatan ak jup ta doomu gog dana sax fi kulli ma ci lepp lo xamne amarta digle nga bi ci mom fa adomu tamay sax yalla mayma lepp lo digle rek ma taxaw ci tem te jubal ko selal ko ni ko beugé wa aw li ni yalla nak bu bengali an nasra ndimbal la ala hawaya ci sama banex wa nafsi ak bakkan wa shaytan ak shaytané ma ha dunya ay and ak sama aduna yalla dimbalé ma ci non yi nga xamné ci deug deug ñodi ay non te moy banex bakkan shaytané aduna dafa def nak baat bi ci top wa qarribi way lolu mom bu de ci naxu du nexa jang kon nun nan jang nun rek akira yalla nga serele bi ci man haynal mujawirina batu way dekkali ni fa nastaqima bani jub mutashawirina mbir mi way disonte sun borom kep ku dekk man rek yalla nga seral xolam ci man seral bet mo boko deg rek mo seral xol kon sa way dekkale yalla nga seral seen xol ci man lu bokku jub di diso ko dimbalen ngir yalla bi hurmatil fata ci ormay waji bax ji al mbaki kay ko ju mbake al walid kay aji dik la ho ñal ko abi bakarin te moy abi bakar sidan yalla nga doli mawaridi samay rotway afid yalna nga bawanal ali ci kawam min fuyudil khairi ci bab yi wala ci way bawani yu ma lo xamne la yasa lu deñ zaidan di aji daq li dayri ñallor ene amna ko xamne wa mbacke da bok ñu wax Abu Bakar sun borom ci dara jam ci orma ma ngi ñaan mu ci bop nga doliko ay may doliko ay yu yu bawan ci kawam ta diko daqal lepp li lor wa ahli yalla nga kawel himmat yi sama yitte bi ci mom fi ma ci la nga xamne uridu dana ko namu bel altifatin ci lul gestu lil la si jëm ci lo xamne lastaturidu den nga koy namu ci daraje Abu Bakar mbacke mom yalla nga may sama yitte jëm ci kaw ta baña gesu dara lo xamne yow yalla bëggoko wa hab yalla nga may li ñal ma tawadhu taraxlu li kulli man jëm ci kep ko xamne la khaytu tasnama ngom la khaytu mu'minan bir bu ajgam min abuna yi sama ci doomi jamono yalla mayma ci daraje yi señ mbacke bobu kep ko xamne ku gëm yalla la motax ak mom rek wayeflul ko ci sa jëm rek tax wa haziman yalla nga magal fi kalkali ci sama xol wa hayni ak sama bët kula muridin bepp talibé yantami bu day askanu li ayni jëm ci sama sang bi moy señ bi yalla mayma dal bepp talibi bo xamne rek señ bi lay tuddo ma fonk ko ci sama xol lol fonk ko ci sama bët lol manam dal mayma buma xeb ben talibi rek bu tuddo señ bi talibi bu tuddo señ bi rek reyel ko ci sama bët reyel ko ci sama xol wa bi qarinihi ma ngi ñaan ci daraaje aji lengoom ja sayyidin sayyid al bakki kay ko ju mbacke kon ci daraaje am kun yalla nga nek li ñeel ma bishirin ci am boot yup ki mom dana joylo man kep ko xamne xalaani bañ na ma wa hafta yalla nga may la ho ñal ko fi sheikhna ci sun serign al murad na mel ga dunya ci aduna wa akhra ak ci al akhira wafqa ma mu defok la nga xamne arada na mon ko Abu Bakar mbacke mi waxon legi amna morom mu tuddu sayyid mbacke ma ñaan ci daraaje am yalla nga may ma sakre bo xamne day joylo kep kuma bañ manam dal secret bo xam day tax kuma bañ rek amuna qara te mom sahib bakay tam nga may ko lepp lim bëgg ci sëriñ bi aduna ak alakhirah ci nam ko bëgge waxam yalla nga may li ñeël ma khadamatan way leggeel ay limu ci namu sadaqatan ñi di way deggu bi jaahi dara jam sadaqatan bir mu mi sarax min ko tukke ci yow ile jëm ci man yalla ci dara jey sahib mbacke mom may ma ay liggey kat yo xamne dañuy deggu lol dama koy may rek sarax mako dama koy sarax rek ci sax bax waxam yalla nga may li ñeël ma barakatan barke ya xabituni ba dama ñe fi ha ci mom ci way ku may man din shirahi hatani and ak ubi huk sama dën yalla may ma barke bo xamne ñepp ma ci ñe ma and ak xol bu yaatu dën bu yaatu lepp dara jey sayid mom wa hab yalla nga may la na ñallu ma xara man mun doolom ñi nga xamne ta'allaqo aji nañu bidal qadimi ci bile liggey kat hurmatan orma jo xamne la tuflaqu def ko xar mun boolem ñi aji señ bi rek mun boolem ñi jappu ci señ mag bi rek boole nu may dal orma jo xamne dara du ko sikkel wa bi qarinihi ci daraaje aji la ngoom je al mbakki kay ko ju mbakke ibra te ibra la tuddu kun yalla nga nek mubri andi aji setal nul xiyo bi ci xet ci ki ibra ak setal ibra an la won ñen amna ku tuddu Ibra Mbacke ma ñaan ci dara jam nga boole lu setal ci lepp luy xéetu sik waxab yalla nga may la ho ñal ko khayra hayat ngeen ci ak dundu waxu yorin ak yiw tasurru ho yoy dañu ko beglo fiti ci jile aduna wa fi til kat du yori ak ci yoy lay kër kon dana ko dal da yalla nga may señu Ibra Mbacke ngeen ci dundu fi ci aduna may ko nak mbolem yiw may ko nak lepp yiw koy beglo fi ci aduna ak fofu ci al-akhirah wa kamilan yalla nga matali muro ati sama bañu rus wa sadri wa sallim te yalla nga musal sadri sama deun min ad dakhni ci bañal wa akhli yalla nga kawel qadri sama daraja wa sallim yalla nga musal jawarihi sama cieur min kulli ma ci lepp lo xamne tahafuhu dana ko sip an nafsu bakkan ba wala lam ya'lama ak donte metti wut yalla yalla nga ma may ma am bañu rus mat sekk sama xol nga sel ko ci lepp luy nuru bañ sama xol nga setal ko ci lepp li nuru ak bañel manam bañ kenn te yalla taxut yalla nga yëkëti sa dara.

yalna nek la ho ñal ko man yalla bi nga xamne yuri dana nam bima ci la nga xamne yuri dana ko nam faw khamuradi ci kaw na melam fa innahu naka yalla al muridu may aji tobare wu ja da am ko xamne neena yaayam maryam la tuddu melni kon sidi kala lañ koy wax ne sun borom lepp lu mu bëgg rek may ko lu ko upp ndax man nga ko wal taj halan niya te yalla nang ma def sadiqan ma ej deug la day ko fa yow fi ma ci la nga xamne uridu dana ko nam wahdi yalla nga jubali wi ci man al musadiqa aji khariton taja sun borom yalla nang ma may may ku deggu ci lepp lo xamne rek luma djiglu la te tejeum tax takat kep ko xamne kuy xarito ak man la ba bok ku beug deug la yalla nang ko gindé ci man yalla nang ko gindi te jaarale ko ci man wa hasinan yalla nga rafetal dan ya sama njort fi kulli muridin ci bepp talube yun ma ba def lako askan li cheikh yi jëm ci sama serigne janni ban ya nang ma soril al marida aji fetterlu ja yalla dal nang ma may bepp talube bu ne bu tuddo serigne bi rek ma rafet njort ci mom te nga sori lalma saytane wal ta'sim man niya te yalla nga musal ministre jalin ci yakamti wa hab yalla nga may li ñal allah xiyek bi rijal ci gorña yalla musal ma ci yakamti yakamti mom baxut man nam nga dem ba sa paju aju jégué len nga yakamti far mu recc la kon yalla musal ma ci yakamti te may ma dawi gorñu matña wa bi fatal fityani ci jambari jambari mbacke juufa te moy mbacke juuf man ka nga xamne lam yakul musta nek ma xofandi kuñu ragal li dara ngir lor haw yalla nga may li ñal ma ak ko ma nek ma histu li fek ma ngi dundu khadiman dib liggey kat li khadimin ñal aji liggey irdaahu jot ak gërem lom yurdi re gërem lo al qadima yalla mi aji jitu ci dara jey mbacke juuf mom nga xamne ko rañiku la won te ken musu ko ragal ndax lor manam ku nek rek xamul nga ne aw ay du bayiko ci mo jëm ci yow dara jey mbacke juuf ma ngi ñaan nga may ma li fek ma ngi dundu may leggeel serigne bi nga xamne ko am gëremam am gëremul yalla adax yalla nga duggal li ñal ma al aghrad khaymim tefiya fi aghradhi ci ay khaymim tefam wa kull aghradiya ak mbolem samay harad duggal len momit fi aghradhi ci ay haradam ak ñaan yalla nga may ma sama bëgg bëgg yépp dugg ci bëgg bëgg serigne bi sama yëngutu samay dalak yépp démé non ci xéeti xaral yi dugg ci yoy señ bi mom itam waftah yalla nga ubi xalé ci man rab yow sama borom fi ixdamhi ci ak leggeelam fatan ak ubi yo alini ko dana ma kawel xala quddamhi ci mbolé moy leggeelam yalla defal ma fatu go xamni dal damay leggeel señ bi leggee bo xamni dal fatu ba mo ci defal day tax mu fété kaw ñepp ñukoy leggeel wa safi yalla nga selal umra ho dundam nga bi tolin ci ak yag wa salamat ak mucc min al afat ci gakki aw yu hasala ba defé ko melal ne lem day ñaanal mbacke juuf yalla selal dundam te yagal ko te neexal ko ba mel ne lem tumata bil muridati top nak ci talibe bu jigen ba al khadimati bi ab legge kat hawa te moy awasar jariyati kay jeveram ba al mudimati ki aji saxal legge wa awliha te yalla nang ko mengale kat saharatul hayati te hak dundu wa khurafan ak ay tax haliyat ñu di way yekati gum ni baxu ci gannaaw limi ñaan nak moy xab yalla nga may le ñaar san bakan sakinatun bi aji dal bil qadimi ci serign bi ghaniyatun te aji sax wala ghaniyatun te aji doylu laysat rakinatun du aji jeng li xeyrun jëm ci leneen wala jëm ci keneen sun borom mang le ñaan ci talibe bu jigen bi nga xamne ñaron la gey ci wéru ko rowé ci kër señ bi mom rek mo ci doon jigen tudd awasar ta doon jébéru señ bi ma ngi ñaan ci dara jaam nga may ma bakkan bo xamné day yam ci señ bi doylo ko sëkk du gër su mukk lu may señ bi té mom nak yalla nang ko may tax ak aduna ak alakhirah may ko tax yu kawé kawé fofé ca aljana wa sakhira yalla nga tagat lé ñël ma annisa jigen ña wa yassirante nga yombal lé ñël ma umuraha ci yeen ngir wa qassi te nga soril al husra way jafeña bu de jamu al husra sunu borom tagatal ma mbolem jigen ñi noyalal ma len yombalal ma seen mbir wa aslihan ha te nga defar len li ñeel